loma ruwa ta chakdu sip ta xia zhen chi wei sawa du gito mingyan bar. Ceso chereb gyan, sang wei kukyo dir, rang lam rang cui che ne car xing du. Dini reng chung gi yang de yin la, Himalaya yin gi her dung ya yi. Yu rin wei ce mu zo ne, nam lang wa ni. Sung gyo ba zi yung ngay ne ju na, sok jia chi tung ta, mi nam si tu nyam ne tu ba di. Zi bie zhung ku yi wang chok bie pen chung gi, rang dang ri. Ngan zi Xi Jinping ki gen kam si bie ki guang ba la dar ten ku ta, zem ling di ju ke sa zang le sung gyo che di. Ge ke ki gen kam di jia sung ji ki jiv li du ni. Himalaya 厕所给我才登去，母去总归。

0: yu le me hai guo mu ju
1: di ni mu rang ge nga ro chi ge yu de me leng ge mu chuan
0: chong zhen da deng mi xie da yu li nga che xia zhe ga
1: kan xin de zhan yin wo ne xin ke xie xue di ye
0: nga chong chong lo yu de da na xue ya ge shi de deng yi ke xie yao chi de ne
1: 若不下跌了三大脚。我呢，肯定是你不行多，我固定的。

0: ngada amla ge jang le ge zong chi chi wa sam yi ne mo zu lan jie tang da ga ran zu na kan zhe cha do a
1: ba la dian zu ho ma ji
0: mo xin an zu ngue bi to la cha jin jiu zi yo ri yi ne sam le to la jiao bu qiong qi jiao ma ri ba bei ran mun zi ji yue
2: ge ge wo meng xi kim cha qian tu yi gul mi tang jie zi sim chuan ba qi
0: yi ge de ge ge kuo de yong ka de yi me ha ku du ge ai ju la ge ran le pu da po mo ya ku ji ge yo da hai tang da hai chen wan zui kim zang di bo ba da Hale, kolo yo ya ge sang re di, po mo chi yo da.
1: Lis, nye
0: lam sa yo
1: xiao. Si na a.
0: Nga zui po mo hai tang, na ma zho rin bar da.

loma ruwa tan, chak dui sip tan, xia zhen chi wei sawa du, gito ming nian bar. Ce so che rup yang, sang wei ku gyo dir, rang lam rang cu che ne car xing du. Dini reng chung gi yang de yin la, Himalaya nying gi her dung ya yi. Yu rin wei ce mu zo ne, nam lang wa ni. Sung gyo ba zi ngay ne ju na, sok jia chi tung ta, mi nam si tu nyam ne tu ba di. Zi bie zhong ku yi wang chok bie pen chung gi, rang dang ri. Ngan zi Xi Jinping ki gen kam si bie ki guang ba lang dar tuan ku ta, zem ling di juk tie sa zang le sung gyo xie di. Ge ke ki gen kam din jia sung jie ki jing ri du ni. Himalaya ce so ki ngua zhar deng gu, mu tu, zong gui.

dom chiu zin ni ke de che yu ga bu yu ba ta len shir mi na ki kong bu ni kong zu ka xue qie bie kim xi xi shi wen ya kong zu suo su

Se kolay ding ki che du me genka malaji yime nguay ne. Cagui chana ki na wu nguri mabu shi la gipsun che yue jing. Kwa ni se kolay ding tu shi gyun che ju yinbe, shi gyu zui ji yinbe. Nima pyusum chokbe, che so changi mila wa kyang yue. Nyukzin chewe chana mala chwe tu, nganzo ngarishin shido to mebe gengwen tan, rengzun chunyi mangda jik ne yubsi.

mei ruba tan dun. Buzin nam ki don zom kwa tsos. Buzin ka jik chukje tuyoboro gabu yoba tan. Yang ka jik kergyan tu tuyoro gabu yu. Bu nyuk zi goro ngozhi sabye si shujyu yi. Koba ye ne tongyu mi tu. Chawa ma chi. Nga zi ta nye zi ne tatu. Dini kobe bari bu ri lu bu shi. Dini kobe ri ri shi. Tadong kobe cha shi rin uwe gangbo yang yu. Tari sebo ro tong yu ngay shi. Kobe rin zhung kam ta yong su nyam zhe toba che du. Zer suen ki zu jie kebo seri uwe gyum zhe tindara yim shi. La zin di kwan zu cheng gong tu se cu gup din jia la gelin che du. Nimo, bu nyuk tse ki. Gugyo ma gya bara, zixin ta nyam zhe toba chiga yue jing. Kwan zo gugyo chebe gab su, chuk jen ki chokara chebe naba dabu si hi. Kwan zo ta, zuji la xin tu kebe, lobu ni nyam tu duwe di. Bu nyuk tse ki, kim gyu chenpa shik chobu yobu ma se. Rik mi rawa, somtong lhazang para pekin chung yu. Rik mi rawa bunyong tse ki. Lui pong ta, cui si yang zhagi me ti. Ka ji, kam sere to yinba ta. Ka ji, jang to yin. Kwan zui lu bong chung wei rin zai la li mi jik yang ma sin. Wen yang lu bong che wei rin zai la li mi ngab zhung ngay ni zam sim ki hui.

0: chidu rangay nga chila chin chikribi.
1: Kira, chushe senka tigi.
0: Nga chokpo nyingbusi toga chokye.

0: Tsumasa, mojo mangushtu. Guyu rinjuwe.
1: Machiu, ngai lia
0: zhiyi. Rangai ngai yema dhani. Nyeran kye dengzi xie deyu. Dakda rangla tuanda shi lam nyeyi. Nyele babay go xieyi. Babay lubu topgya le rangi pama saiga zhoya kariyi na. Nye babay kari xie mengunay xie machiu. Rangi pama ni magib suyum duwa.
1: Mingdu. Tirin, bala ge yole me ba. Gwanda shuga pi xia. Wori. Bala ge tirin na le. Rang, Afrika zhunye ri sun xia.
0: Oh. Nye rang lebzi qia de tao yin.
1: Wone zhunye yi bie. Nye ko du le. Pika gatsi xin bu yo ri sa.
0: Kasi kasi yun de zhu yi. Kasi kasi yin ji kye se qie yu te biyo ma zhe. Ting wu tsua kip cha xia. Mi sang mei nga zi bu qie. Nye jin zi qie tong su.
1: Gyu zheng lu gong zhe.
0: Lo ni.
1: Lonnie
0: Yogri Lamsatuji, Nga Yosu Loyuni.
1: Tungi Rama Yonkola, Ranga Kavasia, Kashish love you. Tudo Karasan do you ne? Shibshum Kita Zilata, Yasanchi.

0: Tukla, jimane nye shoge kiran suga jau. Kesi chitse na kiran nal kushua.
1: Nga dana shoge karara chevi na. Kone dundu nangdami. Morena diyebdaga tom yungi. Nga morena gyurungu diyebi. Kuba pavu kume nye kyun chengimintu. Nye more kikune kanchi dindzo dadu. Kazuide ne tonyo mebyan arsia. Mojane mabhobdu nye sasuye tikimdo. Nye kapag loe zoosia. Ngamchalandu kage chikimdo.
0: Kenang marsi, munei.
1: Nye kirani le sumbu sukyo mebchebi imba. Nye yang kini le nyokcha suyos. Tando kirani ge lega tuisho da kini le nindobe gyunchu seirju.
2: Bala, suju so kangra manada, nye de imusu.
1: Yame na tuche na jibudu ya. Kini le trishan pa sanza. Nga chu nye chi guanda. Kirani le ga chi. Nga chu nye da sham jiba. Dinte yungu zhubi ya.
2: Yung ma ji. Dinte kyun yung ma ji.

0: tondo si mebe bala. Di kiran sengi chue ak duidu yin, nian gu zham shen yin dal. Nian kiran chep shu yu, sabrashdu, kili chula. Nian pu gal.
1: Yuk shu.
0: Nian pu gu.
1: Pur mu gu.
0: Yin nung ma ri, nian gu kche.
1: Pur gu mi, pur tsa su. Ran li zang, chang gu shi da bieti chi yis. Da pur tsa ba zik yin.
0: Nga sim na.
1: Ran nga zin yu la, zi li chung ma ri.
0: Nga tu ri nang ma ri.
1: Tiri nyinga pur gyu tsu gyu chi, ran ka li ka su.
0: Nga ka li kong mdu. Kiran shib shu ya di, li ga chi bu li su yang a. Lis. Lo si yin dal.
1: Niki.
2: Chesan kina su puchu zu chile ma dan kong yin chi gen gu gu su kong zhe yime kien ma dan kong yi.
1: Nian xie na, nipa yung chi wei ku yu na zuwa ye dian na seng bi, rup chu na nal di. Neng mi nipa da, ge zhe ra xie, ting an ni zu chen su xie na, chen xie ma nyam ya la, ping ge ri seng bi. Kira ni li zhe qin bu song zang, nga zhu ni zhu gong da. Kira zu nga gu gua zi jie, dado chi ge seng bi. Ki si ni mo chi, ba bu gu bu cha bi na. Ya mian na rang ge, ba bu gen su gang ge da. Di mian na rang ge kang bu pi gi na la jia da ren gu chi ge, ba bu do xiao da. Zi gu ma sa mi yue. Ba bei ran mo yi bu su su. Rang ni po mu ri ba.
0: Nye ba lang ni shde bie da nye gu gi. Nye shio nye gan da gu chun, ap su di yu mndu.
3: Tab si shi da yu ma shi bia. Ya me na nye zhang la, chi le ne gyung kien shi tiw.
0: Chi le ka zi yu ne, bu nye dem neng shi yu ki ma zi. Nye zhu zhu gen shi yu ni ga, tang da chi ge ryo zi. Kuang zham lu lo de zhu zi bu nye, nga ma da yu ma zi. Yan la, nye di zhe qian le, kiran ge su jiu nan bu di, qiu jiu dan bu zhi. Kiran ge nga gong xin na zhuo.
3: Ran bu gu yao xi zhi. Ran ge sim da di zhe jie zao, nga ye ga bu xi ra qiong. Ran lo jiu bu zha ne nan ne ka zhe jie. Nga da nye mdu, ge gam jim. Nye ra, nga ra sozoi pomo ra al zi gyu. Mai chie na, rang ki kyun kor ne. Oh, nang ne zui la bia nyo nyo zi. Yine nye kala kan zam si gyu. Tengwa rang ba la gong zai pi du, gong da gami mong gu shi yu. Gong tu na zho bi, gong rang na di yu sung gi. Nye si bi ga bur chu. Lo di ge na, Chie debe zewa degi sep tu wuxi. Rangmei ze nong yu yomar da.
0: Gela. Nye kiran lue tunggu mi du. Zhong cheng lue tunggu mi du. Kiran ge nga kangri ma na ro.
3: Kane kangri kane chi ba. Pama nyingu chi ya di zu wuxi. Ki zhu rang su lo xue za. Nga ka nai ki ki, nye zhang kang qing ma shi. A. Ya mian du shi. O, zhang lian guang xiong ma shi. Nye zhang le kua xia sheng gu xiao, kua xia de tui zui xie ga mei. Zhang ke du lo tu bin ne, di du lo yun tang shi. Ji geb jing yi guan ne di, nye zhang le xiao.
0: Ge la, di chan bu yu ma shi. Nye ba lang yun shi di, nye geng rin cha si ma shi.
3: Rang ge ngan lian yu geng ma shi. Ji geb jing yi di keng zhu men zhu xing me. Rang me du, ngan mi xin da li yi qing me du. Sim shuo, 中城上哪儿的小魔姐嘛上给吃着吃着的。等到姐嘛哪儿存到海里呢小魔等都救救。爸妈宁古奇亚斯亚的跟着一面先救的。姐嘛爱给我一年所以妹妹先这样嘛是。
0: 你这情嘛这。
3: 大背影。

Kiranyu, Juzo Geshu ni lo mo to ne. Tarik lo sa di. Nga nawa kip shu chu. Na yun kip la. Kiran chil yun, kabdu.

0: chung bin shin ba. Nga lo kye jie zi dip xia. Da ra la dong ding xin ya min du.
1: Bo hua gu la. Kina nye bo la da zhom si da du. Kina jie rin xi. Nye bo la chie yung ki. Ma si ning yue cho na si du a. Chung du nye bo la ga nga cham si da neng yu. Kuba tie nye nga nim do chi gji. Ke du yi nye nga ge we gang ki jie. Ge wri tong do nga. Be le ge wri chi da si gji. Kong ge yang si. Xiao hao. Yuk xia ke li lu. Xiao hao. Ka la mang zi so. Xiao hao. Tang do bo mo ma chi sung gji. Bo hua gu la. Kiran ge tang de zhuo zi duo biao luo su, nian qian de yao xi ran luo su zeng bi. Nan zuo nian de dang bu xi la. Da jie qi shuo de da ji gu xi, di ga long wei duo ding zu zi qi yue shi bu. Kiran neng xi mi ding zhi, tang de yong ling yong zhu ge. Nan zuo kiran tuo zhi shu xu. Nian kiran tong ma jie du. Kiran zan nian. Xin da da. Dang ta chi tuan ju. Tong do kiran ge nga, da jie ri wei song jiao meng te bi zhu mi xie. Tie zi chang ma. Ni si na le xia yu. Kiran tu le di men na. Ni nga da zhi wan nian bu duan ji. Ji ma, le ji yao wu shi da. Dang yan yao wu qi ge yin.
0: Xiao hao. Ni mi le da da nao min du. Ran po mo yao wu ji ri xia.
1: Disini tsonso di goya yikzi rinye tsangu sui tsa.
2: Xinsu, zhonsi ngan xan tao zhibu, de gu dian khar tu.
1: Kira sui zhui zhung mu duge, nga nai ni sanga na xe la chunga te du, yi jin ne tuyong khari yu mi ne, nye sanga na sub ju gyub cho.
2: Mugu mugu, nal khala lama yu, tsi si xin nanji zan di jiba, gonda ngare gyub cho.
1: Chale khari yu ne nga ganga na da, nye nang da me pshu cho.
2: Si, gu mu.
1: Lo.
2: Rangai le ga hur zui xira chigi, di tie le nye ran ding jo yao chigi inda. Yi ne, ngam zha sa chan yung gu ma zhi, ngam zha sa chan nim si ar ding ma da. Lulusi deuxi, lulusi si. Yamena, Nimkasha Gongbushu. Niral Gongbu Jago. Tomlogo in the Tomlogo, Mida Zumdus or in the Zumdusish.
1: Not Zumdu came here.